0: kesinye palalia tintes ma shepyena palage yimile gyakyo nang ma shi
1: ngani ran simje reslangi
0: nga ta yimi thon da di ler ta guri
2: mudu shu da nie che na ta da la wang ge shepde gyumze dostu yine nie te bi na yimi thon do mutu dyun le gyo gori Kesima chenpa yinna shikyu nyakjiri. Chenpa yinna jikshay na rikwa toa si yukiri, dhwagri. Nga liwda dao ki samchade mutu yu.
0: Nga mutu yu?
3: Nga babu sonza mutu jiwa chung, yinne uima kutinze kanya dungri.
2: Samchay ma shish, wang bukai, rang rikwa chukme. So yinye, chwangpo baila, caiga chinchwa. Nama, That's it.

te zana sin chepe wa ta chepe ten zab zo ya ke zasa te zado song de jin a chepe ten bu pe sa cha mang bo la chepe ten nan chi sa te la zasa ma bo ten de ne chi je cha cha song da te song mang bo chi yo de te song nyang de jo de chi ne ge song chi ru de ge ni na da chepe ten ge de cham do ro wo chi song de jin na mu sa ge sa 홍보지요래 상 홍보대다 저는 상 홍보지요래 뒤니 구르니 님도 비어 되신지 줘야 돼요.

0: Aku nyola. Kiran karna gyu.
1: Ral za di yu.
0: Ale. Ngani kuma le sha samchu.
2: Haje so.
0: Sulang chimo khu dwa. Jida la. Sulang ga bin do.
2: Haje, gyos gyos. Sana. Sulang ga da. Gyos. Tiring one yam chen bla. Haje do. Jela khe lam do.
0: Lam do. Rangke ogula da asala la khabaj kebda
2: khari na
0: kyumse keme agunyu la da khong ka asala la simko chigi
2: ale o o mi to sur sina yam sema
0: kwa chin su ge
2: che mon su le nyen min du a ro thire ne zui kin za din de la ji ma ni khon be ya wo shi po to min du
0: 아니 교수 저 형도 게.
2: 와. 먹으리. 대다. 자수읍샤. 터지게 먹으리. 네 바시게. 지. 먹으리. 왜? 먹으리.

0: ngani loman gu chogwa na nyome tari kensare
1: jik chen na tari ngan zu mi mang bu yong za yin gi shi gu le khas ma pong mo chong a
2: zi
3: kena zu shu de gu
1: kende do gi bu chung e
3: a gi bu shi la shu
0: ling xi ku ba yu
3: a le ling xi Moran pa kwezo zhu duwa, kumbha yaw yaw mi du, shugo yung yu.
1: Oh, zi.
3: Ikena zi gamena,

0: Nanga ma, ngasang le kapa ye.
1: Yong a, shu gui zhong zhong xie. Do nga kapa ye si lo. Yong a, di nye tang ling chi yi. Yong a, ti ri, ra shu guo le bhi, nye sam xie ting chi che cho. Yi ne, rang ge bi di, meng kang chi je, yin chi dak zhe ya wo xie wo da.
2: Ngo.
1: Kar xie so.
0: Tsikma sa, nga yong ya chi cha so. Tsikma sa.
1: Ke ching ma shi, ke ching ma shi. A lu nga me. Ke ching ma da. Nga di ling gin da.
0: Yong a.
1: Ya. Zhou.

0: rāngwane tuñi yinbe.
1: Gōngsi ni sāmu gu nāmzhā ni tuñi dhuwa. Ngā nāmzhā gu jianxi ngā sōngzā, dēdē nilē, nyingu kēmi dhu. Gōngsi nā gu lēnē xiandā lā, ngā gābasi mē. Chia zā ngā zhōgwa sāmchū.
0: Chiancho xī xiandā kāru yu.
2: Xiao gu tī lī. Mōg lī. Tī rī rāngāb nē qīn xia. Tāng chāng gē, chū tū tū mō mō sīm gu nē qīn sā. Dēdē dā. Nye rāng lā lāng shi tsui lma sui ki yu, ya.
0: Ngā gā lā yō mā rā bē, chok xīn cā rō.
1: Rāng sā nye dē nā, kē chī nē tīg rī. Ō rī, tī ngē shūng lē khāng sōng zā, lē gā xīn tā kē mē nā, rāng chīn rī bā.
2: Ngā nye tā gā sēm zī yu.
1: Mē yīn dō mā chī tā. Rangge thumil singge byadi nga arding mindu ne jul ha chan me ba rangge jam che ne ra zup che ne ra chilo yeba yo mar da
2: ga bu chia de ming ying thun da ji rang ji wo ge xie ba zi
1: ni ne ni ga bu me si le cha bu da la wo ye bu chu yong da
2: mo gu li ni no bu xin ge dang gu ni chen ga sang lu da bi ma de chi da kha ji
1: 我那这个名都让给我苦干天气让是追的把这狗追起给这个是呗看这个听着马戏的看这个让给我记住的对新年效果的速度啊特别你真没把戏当俺让了乌托斯让戏差别没让说等着你们都行了就住出来了一下所以呢二丁马里 최고디 드리솔링기
0: 먹리 랑게 진짜 신이 여러 배
1: 라모랑 신자 가보이네 미상과 가보이 뱅에 와요 말다 나 아르딩도

0: ngāne zui ka lāme rāng xiān tuì mi dùgè.
1: Rāng kā xiān tuì yu nā, ngā nian tuì yu.
0: Nī rāng chī wu. Kē sī nīm chī rāng kē, sū sū nīng nī shū mi tī nyeb sāb xiān bī yu nā, kāntē chēb tō. Rang kia nangyi wunle shuwa tam duwe.
1: Masi nga rang ne lo kashi jige kien bu yu ne. Rang kia chwa de nye len gyeb shi ma su. Di ma se rang dungye le nye samshi chi tu min du. Khasa nye shung le khana ne rang ba la la thokbu sagi su le bian ma che. Meng su ju gong zha ne rang kia nga. Jig ting thok nye zui mang bu chi le samshi chi tu ya yo ma ri su le ba. Di ne che nye sim da jie pi. Rang ge lei ka che ne, ni rang da ka che si ma shi.
0: Nga kong mu tu lam no shor chung tu mi tu la. Ni zu wom xin bie ji lo. Kong da ka che wo yi ri seng bi. Ni wo ni ge de che wo mie xin ma song.
1: Rang tang dou nga yo shi bu.
0: Nga tanda sim tu bie ma tse.

ngone hibe sorosh do yelam jab kyone mi do mi sia ya lo kese nyenum di ngone sorosh yun mi se rsi ngani se ni do mi do

0: tang to phip tha ching bi tang gi thun che ching bi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be ya me na zu ju si si ji xin gi ni ju le ju be min chu di wen tu gi leng qiu tab lam gi gu ni min chu na gong gi sa wa ge tu la min chu gi gyu rim nang kap ya me gu bi tha na gong la phu tu mi be tho ni xiao yun kang ya me ba ya ne sang tu
1: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong la xie xue yu be xie xue bu chi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ge gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ni la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi tang na ye di tang di ne xi ge ji lu mu che di ku ka ji qing bi tang na ye me che chong kang lo wo chong ge ni tong qu guan bu lam lo ge lu chong tang bu ka ji qing bi tang na ye me che chong kang
2: a ka zhong ka shi ka zhong xi
3: zhong de biu ni da zeng ba da
4: yi ji ni ma xie xia
5: zhong ge gu qing yu gan ne teng gu pe ge de mo si ro na
6: 既然真的得理些呢，俺就拿错。西巴郎长，连我接过去，除了我接接接接接。明了大姐前年，明年给年个列车，毕竟避免堂铁外人行去，明年中路苏里面在新旧康堂，银铜参在酿制起，明了几这级别，几心切过比喻音，明了大姐前子，明年给年团外呢，先突破了，坑穷给我找米西。 毕竟避免堂铁外人行给明年中路苏里面在新旧康去，按这苏德给面具起的三朵钓鱼精，开连帮店卷个堂，明土脏水，木脚子鱼，普尼动物，王子娘子借鱼，开水开让明热水起不烫，明三不没通话，明脚团不，明干不说给年团鱼子，毕竟。

zengzha chuk chi nian ni zepsi par. Che yib la cha ba chung phebdu, che zengzha chuk sum nian ni zeng par. Me do la cha ba chung phebdu, che zengzha ni shun ne sum ju so chi par. Nang zong la chung mang bu kho nian rung si cha ba sum sim phebdu, che zengzha chung ni nian ni zep dun par. Ke rub la chung mang bu kho nian rung si cha ba sum sim phebdu, che zengzha gu ne ni zep dun par. Ma kham la cha ba sim sim phem nian rung si cha ba chung phebdu, che zengzha chu ne ni shu par. Chuan da chung mang bu kho du, che zengzha ge ne ni zep dun par. Sen ni chu la nam tha nian rung si chung mang bu kho du, che zengzha nga ne ni zep di par. Ni ma chung mang bu kho du, che zengzha dun ne ni zep di par. So zong la chung mang bu kho nian rung si nam thi du, che zengzha dun ne ni zep sum par. Gar zong la zhe mang bu kho ne rim xi cha ba chung phe du chui zeng zha ju ne ni shu par. Bu shin la cha ba chung phe du chui zeng zha gu ne ni zhe sum par. Cuo xin la cha ba chung phe me rim xi zhe mang bu kho du chui zeng zha chu ne ju dun par. La se chen guan qu la zhe mang bu kho ne rim xi nam ti du chui zeng zha ju sum ne ni zhe par. Ta ne yu kuo zhen jiong kui ki nam xi wen de shi wu ni. Bo de la zhe mang bu kho ne rim xi nam ti du chui zeng zha ju sum ne ni zhe par. Yan zhuo yong cuo de cha ba sim sim phe me rim xi cha ba chung phe du chui zeng zha ge ne ju chu par. Nam cuo zhe mang bu kho du chui zeng zha chu ne ni shu par. Lu nan ne kui tu cha ba chung phe du chui zeng zha ju sum ne ni zhe par. Nam cha ba wa cha ba chung phe du chui zeng zha ju ji ne ni zhe par. 这是轮播恰不穷彭列人写这忙不可丢车间炸古年你则送盘三夜啦南提丢车间炸就几年你则批盘养不见啦这忙不可丢车间炸初年你续盘天天提名总堂创立卡杰克那么幸福的子肉囊

0: 创新爬点，乡村振兴。
1: 创新爬点，乡村振兴。
2: 没见他，没得说。
1: 祝福祖国。
3: Smallingge kungkhamsa lar yang chike lobse nan she je chong ha chang gab chho thring ke le chen na lo langa nas nyum do mi mang che ge nyem na ya kyo se phi do sha pha le se lo bo la sok pe so dang lu gyu lun tha di ji ge ming chi kha le ya lob chho snat

0: kira nga di dije siji karna ga. Tiri kira pini sunza, nye che nga wei hui di nyu pi ning jimu dugwe.
1: Sobde yaudu, sui si karta xa. Gunu da che.
0: Lo sui di karsi vse, gen guo yi na, nabu doi xio gu yo ma shi bie, re ma re bie ya.
1: A.
0: Nye. Jima. Kira le ge shu la sbu yung min. Doi da, ti zhe sbu yu na, ki zha shi mi du gui.
1: A, yung a.
0: Ti ri ni guo zu. Nye ra le bie yang sbu yu yi. Ti zhe sbu yu na, cham do ka wu shi du.
1: A, yung a, yung a.
0: A, ge xia guo guo ma dev jie, ka la sa tong. A ra kar tong ga.
1: O, nga a ra tong me.
0: Nga ni. Ara gabu do stu na kje do.
1: O, nga ara gabu do.
0: Asi, dong shi.
1: Nga do do mu do.
0: Dem zhe qi du ara go shi, ya. De ya le, o. Lian hua zhi bie bi tu du, ki bu jie dong shi. Wa xie, ti ri kie qian bu tin zhe. A sha me ne, kuo ba yong shi. Bei ya, qie ti su, ye qian a sha le.
1: Ma shi ra dong dong dong.
0: Ke qing ma shi. Qie ti su, qian a ye sha le sui bu yi. Mang zi su, zem le ma xi a.
1: Ale, let's go.
0: Nya so da. Yida, shab da yinda.
1: Kalili.
0: Shab da yinda.
1: Yomdo, yomdo. Juri yana.
0: No suwa. Shangye nga kar bai huri. Xiu lins bai huri.
1: Xiu.
0: Hozi, karche so, shibu mi duwe. Hozi, di...
1: Mare, mare, nyeriko mi ba karse.
0: Hozi, nye shuzi xeo. Ya, kenshe mo songwa.
1: Nga kuo shi
0: duke. Di mo du, ya, ara shi duda.
1: Hozi, ara du mi
0: no... Ara ge ma te ru shi.
1: Rugo ma te du urbe.
0: Te wo chung, ya, xiang da yin da. O du si. O ya, ta do ara du si gme si. Kali yi da.
1: Nye kuo shi du.
0: Ya, nye ra le xie shi da gu, yom duwe. Nye xie nye bu shi deng yu.
1: Yoga.
0: Ya, nye da gu a.

0: zumzhi wala khamsa.
1: Inda inda, ngan sumni bo bach gibt.
2: Yonga.
3: Jige zumzhi bla. Pebe. Nye kiran mu chushu sam de yu. No no.
1: La.
3: No no.
1: Yongu yu.
3: Ye shuda.
1: Yonga, nga to sku.
2: Yonga.
3: Shuda. Kwan se mo wi no la ji. Kwan ji ge zumzhi ba wan la ji.
0: Khamsa. Wang Guoquan.
1: Khamsa.
3: Khamsa nga zu chusin gar pali chi du. No no ge pakcha xias. Thongwa nga zu pali yao kyun ni yung du. Je de no no li be chi lo. Nga zu pali lik zhu yao shi tu si. Nga zu nye xe pali yung chang zai da. Cha do nyu zhu ni le ma de ba mang zhu gi. Per tse ni ge xia. No no ge pakcha xias.
0: Pakcha sa mi.
1: Din zhe rwa la.
3: Kena ni kami nasi.
0: Sae mo la, tingwa cha le kwa naga yina.
1: Nga, tingwa Argentine de deyu. Dawa kongma lo yom da yin. Tanda le ge, den kep ke me.
0: Ale. Kira, ngwa ne, jo cha wishtu.
1: Sibin le. Kisi pomji, jo cha wudu su, do nga dambi na. Pomu de, Rewa chiki yuwa chunpar dhan.
0: Semu ula, chotop yuwa ma se shanggu shirhadu. Pyo chungi, semi kusho tindaji, yorob yuwa la, pegiya nanga mathaya yungzay karayina.
1: Tanda chunggu tarsui tunle, pegiya yao shirhadu yu zang, geji mo zhomang chiwe chunggu chobra dadan yao du. Che zang, chomra yao tindaji da, cho chenpu tindaji kechi li du, ngaye jie bigya yimdu mdu.
0: Kerang ding zui la, nga ngu ne ka hui.
1: To jie na. Uzi, to chi.
4: Gui xin zi wei, gu shu leng ge da, gu jie meng ge. Hai ta su, tu chi leng zuo le pe ma ge shu yi. Xiang la, la su zung zi, ge wang guo sheng la la, su shen na ro shu yi.
0: Yong a.
5: Heng ge ge shu.
1: Wei. Kare.
5: Gu xiu tang, gu
1: xiu tang. Ni qing xian mu zhong a.
5: Qian na zhong a zui pai ta shi.
0: Ni zhuo sa bie zhu zhi zuo yu. Ling ding tu ji zuo duo bie ma.
1: A xiang la ge ro ke dui zai le. Ni ha ma gu ka lin na.
0: Ye le xian mu zhong.
2: Ni sui di huo ta ga. Lam sa lo yong xi.
0: Ti tam sa.
2: Qie zhe.
1: Lo bi zhe lo bi. Lo bi.
2: Ba la.
0: Xu ji lo yong bie.
6: Na ma na. Ni le qian lang
2: xi de zui. Ni lo bi ba la.
0: Xie bi de. Aya,
6: tuli ya tu che Clean.
2: Xiapsa xin na a, ni York.
1: Clean da.
2: Clean da.
1: Da da.
2: Di ni pi da.
6: Le ke me da.
2: Ba la lo pi bu shu ba. Ta da ka ri ba. Xiu da.
1: Xiu a.
6: Tuli di zhe ge zhe le, sim zu kor lo.
2: Wa ta.
6: Tuli di zhe me ba.
2: Xiu xiu a.
5: Yo, you gui la.
2: Yo qi.
5: You gui ye.
6: Da mo ye.
2: Dam sa yo shu ba.
1: Yes. Le che gan che da.
6: Sa bu xiu.
0: Yo yo.
2: Ti sha. Kira le garo chus, nga zu toos nem zha su, tul xia ma na a.
6: Hatsi, kye yo ma zhi.
2: Garo zhe nan be.
6: Che za nye leo me zho su dung a. Me, tse me.
2: Xie zui nang ki.
1: Di, a xiang la, garo zhe nan ba karo yo re, be san nang guya kar do zhi ba.
2: Che sa ge?
6: Ya, jin zo, ti zhe sui si du, nga ge ruo shi da mie ba.
2: Ba la, xi zhi ma na a, le da ye a zha le xia.
1: Che za, gan chang mei xin qu.
0: Ba la, ke rang wo ne chu qu ni du a. Zhe le da xie ne ge zo ma xie xie, nga zu neng mei zhi ne ge wo be.
6: Le da ge si ge, ke chu mi ji xie wo re. Ti zhe he ma zhi.
2: A, che de you shi bo. Ba la, tan da ting zhe si na ne, cha bu mi du a le.
0: Che za.
2: Di su xie. Ke zhe mo xin jiao, ke de mo xin jiao. Che sa.
6: Di zhe tu zu tu du na xie tu mu du, lu bu tu bian huo xin bu zhe.
2: Ka da you shi bo, dam sa shi. Tu zu yu du ji le,

0: Jesus. Ngui sai tuyo bishwa. Shang li yaa siya yin.
1: Yikze lunsu. Yaa chisi ginda.
0: Ida. Ngan zui gong su dupe ma zai. Mo tui purgyu chi achiung za. Dim zhe shu yin. Kan kyo inda.
1: Shabda inda.
0: Shabda inda. Ida, tirin tsai de chosh tu da. Nga zui sem tu la gi, tanga da tungku yu na me na.

0: Ali kuwa.
1: Azi, jisha, jisha. Lusa da tuju rana maari. Mangu tinte nyuje, se cao maari.
0: Mangu sike nyue me. Tike ga rana katsu dangri.
1: Se cao sundu nyunga yon tang riba.
0: Nga nyinda rana chi le dianlong sime za. Rangke tinte xe na, nga samtia katsu yung maari.
1: Nga chike le, minji chuko chowa ike ushi. Nga buk rana me ba. Kechik maari.
0: Ine, rangke mezi chi suso tatong chitu ayun.
1: Nga tondo rang yo riba. Di xia, zi ge wa zhoto.

0: Si, chintum shala kiran pebe?
1: Nga tingi ne la tebi.
0: Ha si, yogu tuyo da. Tuyo da.
1: Lega tuyo dengi.
0: Ra ya uchile shu. Yebala ge karu kungu yume rangi yishif shi a. Tengi yebala rtaga judu, kong tu chobu yube surushtu, tondo cho chobu nga namgang kaluwa resa. Nye tondo namgang kaluwa ya ushira yo resa labi. I ne tamade kong tu chobu mo chumbu she tondo nga minglo degi.
1: Gibu kwa yungu she. Nye dena rang rikbu da she. Ame kokbe na

0: dinye sadari konsibegi parkya chinyeri temu tangu todu nye kongki ge yu chebi jil kong khadi jungo pene nga kongki ge yu cheju uri masche na ngani ni ji dim ji chi jo yu teris bel chi ji kora su su nal ge ni yi nye sa ba ngani ni gyurin kushibya rikri samchu yine zimyule devjila ngani shibya shira chumusu
1: simnimni zaman kajumu jumato dinzhechi nye kashiyo le rang tongji zawchibiro lagu
0: yonga
1: rang nye si yongzai gyeba

0: Somla, ngay yi. Siya mo lo liya jungil. Kime, ni siya kong siya mo ge pa yu lo yi sa. Che zan ye tu zu se je siya mo nyimdo yon kwa sam ju. Che na, kime le, jik chen siya mo tu zu me yi ki ji. Che zi che. Kime, nga zun nang da me. Che na tang yin da la. Kemge kato.
1: Shibu duwa. Labzhe sakhan khala le, Shibu. Wei. Geche chedo. Dede geche chedo.

0: Jack, perdu cha zui shi la zhong mo suo. Zui ba mo di bie tou bu duo.
1: Kuo bing zhen la. Qirang ge tan de nie lang zhe tou bu neng yu bei.
0: Nie rang lang zhe tou bu qing mie. Di ling a ran zhong na la. Rang ge ke dui ba mie cha zui shi mo suo. Nga ran zu mang ju ke zui suan zang. Dian jia ding su tu bie ni zui wo la. Nga zui yin ji guang zhe yong zuo le san dang tou guo ri. Nie xie dang zhi mo suo.
1: Nga qi jie le luo mang gu pi bi yi. Da gua du su bu yu.
0: 고저